Khamri ni mo, surong sa matanchi rong tupe tungkung tungla aresa adon atim ka jungan bu kse ache amu abo, thukung yukung rinanyo anam anom samtik tiolan ingyu songrem, go duki trong mitlom surong sa rong tupe adeka samding lom nan samsa atim fungan mo. Medium wave gyonit sa kiti samtap ti taroko kyok meter band, tantrokat gyofli sa fli megahertz are nambong sut gong tuksan amun sa matanchi rong tupe lom nan jok amu. Tupe adirem ren songnun gya kacha sa megahertz FM kanchan janga un ear news lomnun la senong khatmo. Matanchi pohartak namkor tantrok nget. Gya sam sa fuli tep tarok un nam un migdum namkor tantrok nget sa nye tep tarok. Jun lavo sa chö nye tep fungo sarong long si yagum. Atit beka kayu sa studio sa chugen nangsi nakmun sa tachet fli sa phet bukle non dit budun to nimo. Matanchi rong tupe are nangsi ng nela zong sarong la ren song sa kamdun. Denka matanchi rong lungten vom sapanol an atan thamden sa depka go thupe areka cholen mo. Surong sa rong thupe areka rensong sa kamdenka kamar mo fursong mit rong mitcha umnyumbu jaka rong vom ponol thosit nigong ren dawa chiring rong kubsa thamden rem lianan rensong sa kamdenka thosit nimo. Along go surong sa rong thupe arerem tarjeng matlung rensong sa kamdenka thupe sa hanfran bu vom sapanol are fursong sa Nyumbu joka fungan mo. Vom sa thakpe nun disho, sum liang ka thinun. Senung o hanfron bu vom ponol arerem ago sum sa deep ka.

0: Vum Arisa alun alangko ren song sa kumdun ka surong sa thamdun ren dawa chiring rongkup director of dogbu sa thamdun rem thongan mo senong o. Gid katnan tadosa a it lungten ditium sungrem mituk mituk sa ton ka gyonun thoshong ton ka thotom sung lungten sung a it sung ure pongrem pinu dunnun thoshong mat gong un sitit nan documentary film atan film pongzuk nan la thoshu ulum du kayu sa rong migit sa thosung lungten ditium sung pongrem la pi dun tho gong documentary film la zuk nan tho tho bu ni mo alum sarong kayu beka rong lung ten ditium sung pongrem leonun documentary film zuknun thobu kayusa dogbu movie sa director ren dawa chiring rongkup kayu beka yangnun tungkung tunglat studio ka chothuni ren rem kayusa tungkung tunglat rong thupe areka samsa sadip ka khamri fumo
1: toksia temla kamril
0: ren kayusa ga dogbu film sa director linan kayuna gunlan thakshu ga gurungla kaisa re rong thupe si jubu ren renew songrem rensa athak aliu yanan introduction kam thobonong gulab din shishu
1: kusum abi alomananga leknanga shooting chala anomanga long are jangwa tandanka kusum chance botumbu ka gotok sya gya phusya namram ananga all india radio ka kusu chalong abrang linam sa abrang dalong dawas ring rongkap lecture go dongusa go ta ala school jongna DNA do college kamat ananga film training kanong bin latina longgo chigup.

0: 그 아래상 비디오 song videos sinare documentary song sok sit gun ga kam kam matho
1: las le pon toksi ga le pon rem alang le pon no sung de ga le pon cha chu lon le are schooling no le non ga ga alare documentary film sok song sa ten ka lyang ka nong non alang are sa ten ga yum ton duk no la ko ala ren rem re ka yun non ga yo to bu nang sin re ren den re alang rong sa ten ka de documentary film ka zuk tu ni ore de dog bu li non ga le pon non re are dog bu movie zuksyong sa tugum re shu reason ni la ade re shu ten na mat na re le pon na re ade dog bu movie re zuk nong pu ure la kam thobo nong
0: kushu first kara long ko dog bu movie re ure documentary mo gunne ure re feature film
1: mm-hmm.
0: The among sa documentary sa na feature film along kam difference ni shu la documentary zuk tumo song re gunne ka ki gap shu re along re shu tin chigo anthropologic academic yuk chong ure han mo go kam bi tibetology ka namge institute of tibetology ka yuk kam mat bam ba go ta ba go yu documentation dong mat bam bu che mo sore long project ethnographic project ure ka along ko yin ka guido rong pongsa yapsyo jonggo kon sibi sa ku yin ka jong alaman ka shulin chi ga family alaman ka ryak na ku sa long matong zuktong sulum ni nan ka longten tham dan jong shu ni ure song sa go nan ka documentation long ma but yo and ure sa to sort kare ku yin ka ethnographic documentary proper documentary ku yin ka monthly of wa zukton ure ka ka ganlen ta zuk bura long ritual journey sel yin ka ku yin ka zuk bu ure 75 minutes mun bung ting chung ka sa family sa portrait wo do sa family wo do sa rong jing sing yim sung chong shumat bam ure long bu sa ure ure ku yin ka drop azuk mat na player nang kare ku yu are London kala ku yin ka festival ka are pandal la festival ja jis lom nang ka ku yin ka commendation prize song la thup ta ba ubi na tugum kare long dog bus chuk kare long ku nang ka are dog bu feature film first feature film zuk ku nang along ka dasam pagat tat na aring mat bum gune sen de along first video lecture video album la ku yu so mi re heli na tha ore ku yin zuk go na zuk thong ubi na lecture first proper feature film dog bu the keeper heli nang ka ku yu 2017 ka release mat are ne dog bu movie re slom nang ka along kat kata along ka dasam school to certain along azong movie zuk sima chisa along roman interest wounding sare along juka go training la nong film direction training go nam yet some sa diploma mat over the lati in the movie musuk sir photo musuk sir mat bamba time bulum no mala anyways along are dog movie sir background re no shun go chen der ku are ku sa long long ten thamdan anang ka ku sa gan bo chung ni kong chong ka thamdan den chen ni la re ku sa lang ka zip dog ni shu dog bo ni shu ro chu are bi u fi long panjo ka jang ku yo long ku yo long sung ku yo rum fa chen da jang pu sa long ku yo ng telo long go ng character kat ulom mat ng go ng just imagine mat ng play ng sung ulom mat ng zuk tong da telo sung ra long ku yo tong ten sa tham den jang sa spiritual sung ra long ku yo present world ulom mat mix mat na long go jang sa sung kat zuk na ku yo anare movie are picture are shuri jin big merlin jo
1: nei
0: mera rezo kumba kuin an are re long kat ka rong sa first feature film ajam man na along ku ye second part li nu rong kat long na bazuk bam bare along sa tha along sambet bar play kut pe ri dog ki bam
1: nei la pan an lukong ne second la along dog bu sa second re lat bam ga along le pun re along ku yu rong sub dem sa ten ka ga along gun sa sa to to to sa ala kumor mun ju ga abi kai le pun sa re along rong migit sa ala thu tom sung dem lung ten sung pom rem re ala slow mat nen re ade rem de gyu nun thu chung ure re mik mer sa liu ka le slow mat nen thu chung ade jong bo yok mat dong re su rong sung det abi kaisa na han ju bam to ni go ala le pun nen re ade dog bu ka ta mo gon sa re agya do rong sa yot chot movies pong ga ala documentary film pong zuk thu bu ni ga ure nong ka so mi re sri ka kainan ure vom pong thyong gan bani so mi re yong li nen ga ade ya sa vom kat ma ga ade vom pong ik chara chomba mi ni ala alumanin rong migit ka na re to do sa vom dum nu lyo nun ka re sung pong rem lyo nun ka re aluman nun gyo nun thu tu bu ni gong re are re mi tuk chomba m shu alu are chomba m chong do ka yu migit chomba m chung gum ga ren rem agyap to tok chi fu shu ka yu rong migit lom nun ga are jong bu yuk mat am bu ni ga ik chala la det bu se im ka are yum bu yuk zu khot ka yong rum ka chin lo sa wo mat lung ga ren rem rung sar avet kon nong bare alang sri do la kaisa chha ka yuk ma chi

0: successful movie mun kat urek urela ga kayu ikjara lepun dem tachi ga lepun dem tachi fushu ga appreciate ma chu shi manan go gong ne ari jong bo rong migit nong ka muro aman do ni kto do sa rong migit chaten ka yok juk bu alang lepun ne da nam alang to do sa sung pong rem de slo manin gyo no thogat bu ga ure kon yok mat bari ari re rong ko migit re sug dum ari ka chom bam te do kai sa re sung ari pong re bam ji ma ga chom nun bam ji ma sung are chomnun bamchung do ka yurong ku megi dresuk tum are ka chomnun bamchi bu kaisa thak to da are pongum ono nong no ga rennan dogbu jongbu feature film ka juk to bri dogbu libado kaisa na rong sa chuk pat kare are lyang are sa dogbu likale ga lyang are sa dogbu ka yurong megi ne mail maluk lyang are sa bongten bu megi chrong sing det ka yu chom bam bin bu ni ga alo ma nan mituk mitu ka yu sukdum are ka kaisa sung nu leunan ka tari megi leunan ka chom bam ko tukayong lilang ren rem ga kaisa mutun chi rong tu pe tungkung tunglat ari ka chonun tadu sa sem sakching tadu sa chu lon lo cha plong ka tadu sa yok mat le cha ten ka kayu be ka tho bon bo ka kayu thupi ari lom ren da tok chi agya phisyo
1: tok sia te mala
0: alang do kayu nun ren dawa chiring rong kup sa thamden rem thiumo o adoni rensong nan ka thamden are lom nan ka shuri yemden duple ulina alum do kayu sarong sa rong thupe are sa sajok do ka thilung non det bu de chet nan den to mo adoni rensong nan sarong sa rong thupe are ka ago ma liu dina alum do rensong nan thupe are rem na la dosin ju gong mudu komor pun komor mo song sa umyem bo jo ka rong bom puno sen thupse ni gong mudu bu thamden sa thak pe pa ka yamten dipse ni moyong lilung rensong sa kamden ka sujok bu vum sa punol are komormo fursong rong bisa umjo do ka fumo senong o

Agap semula baca hak parisamlu sampai pada 10% limbur ekwek lama curi. Ala ainba sabjeng tangba sabjeng kapsum sabjeng le thamingwa. Drug abuse causes of health hazard on International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Kon ani yakthmo pa mele fen chimuwaren ye kab yak pongge bayen. Kon fen chimuwa in kab yak pongge bayenin ani simik klung fen chimuwa yen ang memetu. Kon in kerek le jun labari yenit nibungang tuksi yema memendu. Konin kagnole tagi United Nations le kuhik sing joguba najiri tangbe nanchin thikfang ang yaki pangnosi le kuhik pokhyang waiba nidad. Hekiri gay kon yen le yek pa icho thiwa bele yorik nula yorik kon fen chimuwa samdang ing semara chimuwa jo yumba song jumbo chok mabang tarabwa. Ekerike kon ke bachimu wa ogap ki jokpa mencham ya mihare mijugule him soyong song jumbo nu tongdong abange ma lajire nang ming fetla yu fetla ya wewe chiambo ha ta banide kon he mu fen chimu wa pa mele lacha aki ba chiambo kedapa atinin sida sambare ku huk ma e ken ogap mijugu Akin mencam yak mihari kan cimuwa in wi re mijoba minisu ang yahangwa mijogu ba minisu ang akin hari him sigang ba ciambure jogule akin le sa'i le jogule akin le abange sepmang ha megetnen le hekipung le kon ciambulam kecimare lagi wencu saha Koyin ba wencu saha kon ki ba lebek mo melap panide kon cimu wa ile yori heki nehi niwa pelan du banide abang ga I him soyong baga I ya cumding baga I yang aje sencing lebek pa nide kokiri ki kon cimu wa den vi fendok paha pa mangora harmful effect ume masih ile Konin konsimu wa ile yorik nule yorik tuk ma lotu abi ani thok oba thokwa mendu mona in firiba jogu abi konsimu wa ile nehi in felandu kembarak menang konle sima uang age konings konisam minang felandu abi abangi himon ba hang jog yam bokha ang felandu ba kusin nitet Kon hemu kuyem ba wenju sahare tawa inang tawa ya himon ne mo sari ke felan duba nide thekiri ke sari ke chimu wa inang yorik lebyak mibu ke pore rapi ba khodet pani de yirge pang be thang be mo fen aptik pura pekla pa pani de yorik nula yorik khema chungma pong ba khemu nula ladha ba fen hindu kha Pura papani de ke monu hing soyong len jiambu konkerik jiambu le jogule polip lip pa jiambu ha song jumbo nu sumui him taba nidet kiraba kusing nidet. Ekerike menu mana leng hong pa mele atin chiguwa in song ma hang ma langik ma suru ang chok ma sukmendenen suru bek mo song ma sukmendenen ken in menu mana leng hong memetu kara kon chimu fan chimu wa in leng song mejogu ang we fan hindu kha yamok mejogu leng song mejogu ke song bahare ang yorik no yorik yang ging medak tu bani de kon ge ba yam mejogang kon ge ba fan chimu wa Misongku ang korakon le ang fen aptik jogu ke macung mataru heki pungi le yufu ilang we parik palagu ha heki pungi le ya po kele jogu le alu yufu ilang we yek palagu ha jogu si lotu siang waba kusing nitet alu kon fen cimu alam ala kon fen cimu alam akirik sep sing ma kira bapan kagnu le togi him soyong nisaming som jumbu Yukfulam kubhap punggara kenlam miron kiraba nasanwa Khepmo abangye ma paha mengi e pa ma
nu tafemba hare haren nisam pi masipung tafemba pan samdang ba nisam hinja nisam pi masipung kira bawa ke monu lo masuktet ke monu nisam himu angwe we yek pa yek pa pan hare pu samba pi masi yek bawa kenchi mo ma uga ki jo pa ha song jumbore kuha ki kuba chok masi ang rehabilitation mo yung masiyang ye pawa akiri anilo mas asuktum heking atinin mona ya chumle ya chiambule chugule kon ki ba alabyak mula labo ken halam ani lalat yung masipung kira ba kon wa kokiri ki inga kunum mo inga thi padung mele kon fenchi mo wa yanin ani kerekle norikang amendum ang ani yorik na yorik yomba nunani ajadum goro kon kerek ani sem kon ve hinja picho ya wenchu saha sem asuktum sim ken akiri gang bele ani pang be mo him nisam himo pang jum mo kerek mo ani kon fans chimu asamdang ing sema ang yori nalo yori ing sema ang ani sekma asup tumsim larik pa tungla kontang ba sabching in kha ko moyukhung alayamu ang deo prasad limbure ko iglamo we samruthi khapsumang ningwa in hangang ba jogumlo.

Hello khara akep sumla ba che no si chan yak thung thim bi ala ing se bung ba muklep isi yun chik panga se mukte ang sumbum pe mukpe ma itu ala anige ang ko mono tan dikhara kle lagi se bo inak tie ala safa ang pangen mintu muden thim bi sing kon gan da ing se bung himlo ala sabitri limbulam se mo isewaro

De lunti ka gato in tangele lenge chu thu lele pya juti ki lacha na je le sonam ta shi shenga ta ro chu ki kemba na e pi sungke nangi sunglu chi semana sunglu di sen sarvi ki gable lamsa ra lenge chu ki nyensin lo tharing gi lerim khapda phya ti ki fishin thueng ma sho phya semana je le jupana

Sinke lingi tsuki tato ro sampa ro sulu semana cha de ro phyati sinke lingi tsuki nimle nim ngachi pangen meto de jo pi lerim ki goje mando mando phyati ki sembo na ta na shin bo yini ngacha ki ya dikhale lingi tsu tsu lo roram phentu di tsu top tsu pi ki riwa bom pu yakche le kachi tsu tsu tu ma ti ma shobo phyati ki shap shu ta shu shin pa ya he kim be flag par gi tharin gi nga chi lerim gi go ji yi ting di gi nga chi chi chu na phen tu pi ki tam ge che di chu ting sa nga chi jem ba ling gi di chu ma chi shu yong yin che yin ta se yin di chu gi kha na shu shin pa ling ge tam che ka pu gi kim bi ra yin ra yin Dina lingachi jimbo ditu singin droxi kana mashu biki tenle kozulo riko singu biki kole deldiki dordi piatiki sik nisumchi shuduin semana. Tongpo to drox labi ga ngachatam chekapu jutuin. Tisa lempia ship cheti tabrazeni drox di mentam chele pentu chita chia inkembe. Dila jimba lingi di tsuki lale lem piyamashi mampiyashi di piyasan singin juta ki telo tsidi. Mitsi, ngachi tsitsu ki buna kyonyi kyonwa bomponya nepo chita. Jimba tsuki mitsi meponya shu jimpanya yi. Dile, chu dokin pozo jimba di tsuki mitsi na lep tira parche bomponya kye jimpanya yi. Dera piyati ki chu dokin loptu jimba lingi di tsu lo lam nyempo na shalanya kikti kinya gyu jimpo yekembe. Sengen droks ki kana shobo le zuka perik machi ki nengen di tsu ten. Dele yungen ta chengen di tsu piya pena droks sabi ki ten le haa kum yu nyempo di tsu piya shi go tsuktu in. Mi jen nyamchi tamo tabzing di tsu kyabshe jengi su lenshi di tsu demi yungin juta di tsu nya piyajin panya yekhimbe. Rara tembo kab riko nyam semna yu nyempo chiku da minda kor dera piyati ki jemba lingi di tsu ki mitsi mepo shujin panya yi. Titengchi sengen droks ki khana sha shu sani dele tsute lok tsushe di lep tira kale kakta hi. Odi piyasan jemba lingi tsu to nyen tsale riko gimba na pam lingi di tsu kinya rangi poso di tsu lo kachi tsu tsu sengen droksi kana mashu biki tenle gaktap gutap di tsu nabana. Lakpar gi tingsan kyanyi lungpa di tsu na shalo ya sengen droks di tsu ki tsonshe ki tsongdel di tsu ya lep tira nimle nim shukchita ten bakti kinya gyu jimpo. Tato ngacha gi sashu tulche di tsu na to ta to jimpo ya ekembe. Demi yungin di tsu lo ya ngachi kyanyi lungpa na yukin lingi di tsu ki lep tira sapsap na gupi ki tizi lep di ekembe. Kesi demi yungin di tsu ngachi kyanyi ikha na sha lingi di tsu ki zi parche ni tha nita ki timka di tsu na len di tsu sungpa na. Dera phyati ki sengen droks di tsu lo gaktap guthap di tsu phyagupi ki tizi lep di ekhenbe. Sengen droks ki khana shubha le mitsi rajin ki mepa cha bhakti ki gyushin. Zatsan kim nasha lo ya tamo tabzing di tsu ya makipa di tsu tenduin. Rangi zuka lo ya perik machi ki nacha nengen di tsu da minda ten bhakti ki gyushin. Dera phyati ki chu phya chuga thar chin machu po yu phya yuga thar chin machu po. Sem nasha yungen chiku da minda nosam ta thana rara ka imbo ngoma shibo tembo di tsu nyam. Nim le nim kali kali phyati ki tizi male bi nyen le ra raso rangi ta bhakti ki michi mepo cha bhakti ki gyudwin. Odi phyasa racha lingye tham che kaapu ki sengen drogs di tsu ki le
타링구 주파나 감야세네 락파기 루루기 델와 디초레냐 생엔 드럭스 디초라레 피아시 사시 통셰 디초나레 레피키 닌카 디초냐 렙티라 치타이 켐베 어디 피아서 힐링게 디초키 게시 데메키 르 디초 헤프라치니 힐링게 주키 콘 힐링게 주로 가제 주주 루람 singing drugs de chu ta she ki roram ta thapnam de chu na gu pa de lep tira khichin de pya na chu ne nga chi chi chu ki bu na tham che ka bu lo pen tu chi ta thop chu tu in de ra pya singing drugs de chu ki gak thap gu thap ki tele nga chi yung gi lela de chu le irung lob da lob tu de chu lo re lerim de chu da min da zo te ki phi shim pa ta tarung di te lo nga chi nga de yung le irung singing drugs de chu tso ma choko dele gak thap gu thap ki tele tim tham ta de chu ya nim le nim na ta na shim pa lingge tham che ka pu ki kim bi ra jin ro in o di ten ka tarung nga cha mi se tham che ka pu ki chikthin nyamro phyate ki demi yungin dichulo sengen dichulo nga cha gi gakthap gu tha phya chu ne nga chi chichu lem nga chi gekhap lem nga cha tham che kha pulo phentu lem ten chu shin mi che ra ta jin gi pho cho chu do khe lop tu di chu kin ya mi chi ya lem ten bak ti ki gyu shin khoro in nga chi maung pi ki nim dina nga chi ge khap lo sun kya phya ni jembo lop tu di chu ra me po sengin de mi ke khana shu cha ni ra jin gi nga chi chi chu nya malem lak bak ti ki gyu she nga chi ge khap ya lem yar ge ten mi chu kem be odi phya sa lenge tam che ka pu ten lo nga cha tam che ka pi ten lo de mi ke yu ngen di chu kak thap ta gu thap ki ten le yu gen bom pu phog di kem be ta lok ti ra lenge de chu ki nyin sin lo sung lu ni pa fi do in semana

Lingi tsuki tato sunglo nipoya semana sa sonam tashi shenga ta ro tsuki kembana epi sungke nangi sunglo. Ngachi gekab gisile kujab narenda modi chugi gekab yargeta misi tam jelo roram ta pentuki tenle. Chaji mando mando di tsuki pogofi na jayini chaji jigdi in jal jivan mission lapti. Chaji digi migul tso di roin Misi Cape Religion ki kimna tungchu dechu geshe ki chashi. Ngachi mi mitsi na tamjele gukho chita chikdi tungchu zangta dechu in. Tungchu zangta dechu mepe kengi piyati ke ngachi mitsi na yane ngachi zuka nasha na za nengen dechu daminda tate tichi na tenbakti ki gyushinpa yekembe. Mitsi ngacha Mima tam jelo gidu kangel dechu kepcha pok chin. Demi ki gidu misi ki gidu kangel lo ziti ki ngachi sile chu ki chaji di chilo chikto chigu ningya chigu lo na di chaji di gofi nadu. Chaji di ki migul zau di ro in Nachi Missy Kyoi Lungpata Nasha Missy Cape Religion Gitena Tungchu Ditsu Gibiki Chashidin Ta Loktira Lengi Ditsu Ginyan Sinlo Sunglu Tamafidu in Semana